Kabisanangan kasuaban ta binay ko kapirang ako wagumente kasalimbahan baros dusun ko ay aramay bo. Ito, bayan nati kasuaban ta daw ko iso aki ako 2.2 titulan ka 6, 2.6. Ikura na kabar da ko yun kasuaban bayan nati ta binay alam sana sa sanong awi kyo olidas, olidas ta purimanan, olidas ngay-ngay. Olidas ta purimanan, olidas atinan. Patoronong nga ito, primanan kayo. E detenu, kinaruhan ko di DJ Aida kayo. Dao talo jam, mayat kasalimbahan boros Malayu rentak segar. Ompetilombusan at kasalimbahan keningaw FM iti himyampai. Kuhoy aramay bo kasalimbahan boros dusun. Megal kasasari, gisam da jam ko hopodom duo tangga daw kayo. Talo jam nagi. Dua jam iti magkeringaw, paparangaw sinding-sinding dusun di tangga ramai. Miampai nagi daw kapailan ngay kya. Berkatu na jam ko pada miso kabar orangaw bagal kasasari. Kosa benta daw ko iso apa bayan di terongaw. Nugyari manikid rikata jam ko pada miso telun hapad minit at kaswabon. Tadaw ko iso hingga nasuay nga itit min singilo. Ano kawag waretan maya di tita babayan. Kanada ko ilihuay kyo. Orangaw da jam ko pada misa talun hapad min.

ilan to kawa tingkurhot ka ngayad tawan da sumangad abay na hidapat atuata si tiga ng panong sakit do pagunta kaw orang outin no kya pakikira jam ko siam 45 minit nga aswa berasam dahitid kaningaw di bay no nga nataduh na daditin no kya tapi nai baham dua sinding parang hanti pagulo darang awa turputan ko ngayad tawan kya. Esa sinding wagu manta di Rain Rapiel Rumame magkinang otak ko sinding ito sa tanggilan nagi manta di Mac Rapiel Mosios umpunay ako kaning FM ko ya ramay bo

0: Magkaringaw di kayo.
1: Manikin tadaw ko isa, gisam tadaw kalima, jam kasiyam, gisam jam kapadamisod kaswabon. Lobby agumu kapoylaan. Lobby agumu pumalihisan.

0: Binaka witi na harputan ko ngayon tawa ni dapat at watas iti ganun panong sakit. Pagunta ko, doon tarawa bayo na. Pinalabos ako bisan Meteorology Malaysia. Iti ganin nga okyo. At manu da harputan iti kaswaban bayo nati ang rumasam. Sa dopon, gisam da tatuang maningarud miyang payat tungus mitang gidrasa. Mid pipirahat kayo nun. Linaso na pangamantadot. 2 na padam 3 darja Celsius. Gisam 3 na padam 3 darja Celsius. Midtenom kaswaban bayan nati aw rumasam sa depan gisam data tuang miagal nagi maningarud miang pay tongos mitanggay drasam mit pipirhat kayanon dinaso manta dat 2 na padam 3 darja Celsius gisam data 3 na padam 3 darja Celsius manta ditenom kumata ko tambunan kaswaban bayan nati ruputan ko ngayon tawan da tila i tambunan kaswaban aw rumasam sa depan maningarud miang pay tongos mitanggay drasam mit pipirhat kayanon tatuang na pa na nga rumah sa amid pipirahat kayanan. Linasu, mantadat 2 na padam 3 darja Celsius, gisam 3 na padam 2 darja Celsius. Amid nabawan kesuaban bayi nanti rumah sa amid pipirahat kayanan, sadapan maninggarud miampai tongus, mitanggay drasam id ka gumuanat kayanan, kong ayo diti katilambus gisam dat panang tatuang. Linasu mantadat 2 na padam 4 darja Celsius, gisam 3 na padam 3 darja Celsius. Ilan na rubutan kong ayo tawa ni dapat tatua atasin kaya na panang sakit pagunta ko.
1: Manuang tibu miyapay pakanakan, kadaliway.
2: Makinangaw pa silimbahan Boros Duson, Kaningaw FM.

Yes, ini kita udah kaya dito yan. Nuto pinay ko man tadi Rita Aloysius Kalidangan. Ang kasuapan ba yun nati Haruhiti at pialaan kyo? Pialaan dot World Cup iti pialitan dot New Zealand om nagi Egypt. Maya diti kasalimbahan dot TV OK. Ang bayan na napating kotusan sa isa kusong nakiya. Isa New Zealand kusong Egypt. Minit ka dua na padam dua na yalam mamain. Sa paro masa ko iso. Mantok na kayo di no di arhian mantang di ti mimbul kya tumayan ako arhian nga di mantang at mimbul di ti swipe panod iti World Cup at kamayan kya nga hara dati tao na kayo tong di tepialaan otok di mitilombus di kait live ka di kya hamharho ti panugutan nga di ti pialaan di ti mila ko mantang maya di ti TV OK om nagi ti RTM click. Maya ditit RTM click harahit nugyari harait mila pangintangan ngay datiri. Matag na tarao bayan nanti kadua na padam dua titulan ke enam pialaan apa di tangat uang Spain Saudi Arabia minyala kya Belgium om Iran di jam katalud min susua om bayan nanti New Zealand misap dat Egypt om jam kapada misa talun hapad minit kaswa bana panga Uruguay misap dat nuti Cabo Verde.

0: Kabisanan kesaban kuma diamankan. Salam Malaysia Madani kuma dika DJ Maida kati. Kabisanangan panau kerajaan hinag konti ka. Kasasari tih makinang radio takaw. Nurih aiso no dihit boros-boros tadaw bay na no amankan. DJ, sera po i Cristiano Ronaldo mamain kati. Kuh, mohot nakakagyakil. Ako dia sa Rosera iya mamain. Nga ko basa na pati starring nga it kalimpupusa ng kolay agi. Mingga sa tamad kayo. Bamhara ko pilan katang-kata di nupulumusan ko tabi na iya. Mungkin autok pa ka ugo sinding. Ako kulihuan manta di Fabian William.
1: Maid kaka, tumanut langkod kelidasan sa pamagunan WHO, hatus libunah hapod, gisom telunah hatus minit kaparagatan tidan dat sa minggu dopo, nga kapangin kuri kasiwatan sumakit, mantak nod kawasan kapasian au lidas.

0: Kaya ka, Angela. Tukoy. Ano di ako pintang? Ano na?
1: Eh, Lisa. Di ba, mintong ako ti drama at Korean. Kung hitin RTM click po ti Lisa.
0: Ay. Yan. Harap po madrama hilor RTM click yo.
1: Iharo. Ako mo bumilad intangan hitin RTM click Lisa. Magsusuway program. Okon ka TVM radio, no?
0: Yeah. Harap di bayaran mo magunan RTM click?
1: Eh, ay sa bagya. Harap na po internet nga milo, no?
0: Oo, bah. Umbalan po naging ma-download ti.
1: May ko pilis sa betul-betul percuma ka dia lo.

tapi na ko maya ditit RTM click ako na po ko karong ako dot kasalimbahan radio TV nga ogu mo po haswa dit milad intangan ablalawi pa dit timpod bay na hiti World Cup maya ditit RTM click nga milang mangantong ditit World Cup amo sitindad harot internet kyo. Jam kasi am tolong pada mualu minit terbaik nanti kakalo hitiid magkeringaw. Yang pahit hadi jam ay dakasoban bay nanti. Kumadit wago nagi magkinangaw ti kaningaw FM kyo. Kasalimbahan boros dusunod bay nanti. Pialaan ni pilitan do New Zealand om Egypt. Bay nanti id minit ka tolong na pada mualu na yala mamain. Kautusan New Zealand isa Egypt kusung.

Makinongo ko sa limbahan Boros Dusun, Kuningaw FM. Tadaw ko iso, Min Singilo, Boros Dusun. Tadaw ko duo, Kosorow ko Penangku. Tadaw ko tolu, Sondukut. Tadaw ko apat, Kapsul Minggu Baino. Tadaw ko limo, Sifoni Rohani. Tadaw ko onom, Anoh Mimpanau. Tadaw Minggu, Mikutup Kudo. Kuhoy, aramay bo!

Iti piala ni pilitan dati Egypt New Zealand. Napupusan na separuh masa pertama kadikyo. Separuh masa ko isa, kakal dati isa kusung dati no. Amrihat pa dia lebay na. Iti sinding di Mida Hamzani, Roy Tandat Langad.

Hi, yo kay Joy Juhil Ibit, matad kampong susurong tambunan. Bagangat ko kopyada kayo kina. Damakin nung ako sa limbahan buros dusun, ngayon kaningaw FM. Hoy, hoy, aramay tad.

kinangaw kasalimbahan Boras Luzon id Kaningaw FM. Dokura dami kinangaw kasalimbahan Boras Luzon Kaningaw FM. Haro ababayan magkaringaw. Tadaw kay sa gisam tadaw kalima. Katimbun dat jam ka siyam. Gisam jam ka pa na mesa kasuapan. Kuhay aramay ba?

Edemain jam ke hopo telu minit terdet ke swaben. Kita tak kena jam ke dua tika salibahan peros dusun jam ke dua penegi timu keringau ke ya. Kebisanan kesuapan kemadi hari ini Majanun. Halo DJ, halo DJ Kameti. Kebisanan kesuapan om tadau kaisa negi, ketebian tadau pinamor emitan tadau tapak dikenihab, nga alai negi ayah pakut inggino kadegi ma. Ngagal kita ti inggino na tapak. Nga asampatan payau minapasikul doho nga urbat, no ingga na kasiwatan ku dau ku kita doho kailad mamunsaid kui lapis gandu. Di pagulo na po mamalih na yapakod ko ihi lod pasarom korikat hilod walay pibogyon lod songulun samputong. Paling tidak adil ita di bungsu kanu nakakakuy tagumbo ka mamira dumatigyari o bungsu bayno na di agayo na di tadi kuman kusumadayt o gumo kuy aw na di kakamumang sila kanooy ka na bangat nagyadit ako ropo. Pengkoropo nga katabihan do kayud o insanan tapa-tapa iti pamagunan o amkuma itwago na ginasilid tapa ba yang terbaik kyo ka Ponsikyo DJ Kante. At inudih kanihab kyo tadaw tapa. Mama po katalibu kasiwatan mama unugya mamasan katabihan tadaw tapa kumad o insanan do kayud penrongaw ko sa limbahan do bayan nanti isang ulun tapa kyo. Mamaguring ako kuy kadi sa iti arini kaso nagidikya ato koy lagalagatan kyo.

Anda putana kaguti pialaan ipiolitan det New Zealand nugati Egypt. Kakalpod isa kusong. Naruhangan nagul. Ada po akong kinaruhangan. Nakapagula Egypt. Nga maminantang akong nakapagul. Matigya ko piyo. Sabi isa na di kaya. Isa New Zealand, isa Egypt. Saro ko minute ka lima na padam turo di tino di nakatumpa sa gulda Egypt.

0: kang tumura.
1: Ay, tukoy. Ika nga hiti ang sila.
0: Eh, oboy. Yeah, hiti ako nag-i-oboy. Iharap promos. Hiti ka tayo bayo na mo, oboy.
1: Tukoy ang ugumo. Dali ka piyat. Minanok buli. Oh, isa di mga katngawid,
0: eh. Eh, ako kita tiba kung kutit tagayo.
1: Promosi ka ka bayo na?
0: Oh, promosi ka bo. Tulun hopod. Pihatus nag-i-oboy. Iya, mura no.
1: Tukoy promosi na pwede kayo sila. Megalot kanihab nga hiti ko.
0: Ih.
1: Isang ko nihab nga hit. Megalita daw ta. Daw ko dahar promosi. Ka,
0: Bahay no, nagid hiti ako.
1: Tegya. To, kayin sila. Masid magigit ako blanja ko ti. Ka, ugumo. Tos, malaya ayok ba dan? Ugumo na to sin.
0: Is, ang mura. Gyat yo, boy.
1: Pinkain sila. Pag inangon ang boras ko. Masid at ang magigit ako blanja ko ti. Masid at ako papi. Tako to sin. Manataw haro ako bilinggahan at tagwangan tako.
0: Eh, ikat yo, boy. Manasihat, no po?
1: Ang lagi po tapot na bagya. Akan ka, painli, dahil ako kalsari. Sumunod ka tagwang tol sumakit. Dangay-dangay nga pag-aunan to sin.
0: Bata, gana di mood ko shopping at karong nasihat mga galindo.
1: Ani, kapedensi lang. Bami na ko pa.

Magaling na retan ko dito, okay? Tapi na iti di kapailan karait iti gatang diesel subsidy. Ay, ti kabarta sanang tiki, oh. Gatang diesel subsidy ko in siribad 2 ringgit hapod tusin salita id pointong kapagun katimpun datulan katuro. Karalana na patid it nurih it mambayar ti kamamali ba nga tumano mamaguna dat maika damyagal dat budi siam na padam lima. Oh, tapi naik ko ngawit. Talu isa na diti pialaan dat New Zealand Egypt. Nang kagulan da Egypt diti nukya. Itinot kamayan dat pialaan mimbul sangkir ano di awa kira panam intangan pangan nagulan no. Gumuli ka bago ditit kapailan kaya kamantirian ko sinan maya disa ko yung talangan pinapailah dat itinagatang diesel subsidy pensiriba 2 ringgit tapod tusin sa lito itpento ko pagun katimpun dat tulan katuro tulan tisa kaya milan na po nga pinintalang di Luguan Menteri siya panagi matrikosin ang Dato Sri Anwar Ibrahim di Kaniham.

makinangaw ka sa limbahan Boras Luzon, id kaningaw FM. Bakura da makinangaw ka sa limbahan Boras Luzon, kaningaw FM. Haro ababayan mo karingaw. Tadaw kayo sa gisam tadaw kalima, katimbun dat jam ka siyam, gisam jam ka panamisa ka suwapan. Kuhay aramay ba?

0: na ako na latuno di ay. Manigo pitik ka na itakanan. Loyo, ruwal na tulog ko kasingod.
1: Eh, obo. Anak ko kito lupa sa katuli. Kada po nigukad. At kayo na po yung sakot. Aw ka ba sa...
0: Eh, ilan na sangal na ko, Pio. Mumusoro na po tinansundiri ang mumantang lubo ko.
1: Eh, Pio. Eh, ka na mong dalihudis sa paping. Auso ng mati kasi mo dulali sundiri.
0: Oo, eh, kano.
2: Kada ita akanan, kayo nun pagaruhan manigup. Isribat akta panamangan manigup, montok kalidasan 2024, akta 852. Manigup id kayo nun dilo, milot antakon danda, bobos akawas, 5,000 ringgit.
3: Sinding darang una kayo ditenu di man tadi Ambrose Poisil, kada liway, janji to. Oh, mata ko pila ang pinahingay kaya Ambrose Poisil na pati nga iya nakamanang dot it nagyari suganda isang kataon di taon bay na. Baham iti pialaan New Zealand sumap da Egypt bay na pati nga ipamainan dit oh no itimpun pemaruhang teka masa tambahan kadikya 2 minute. Kutusan kakal pada telu isa te. Ba mungkin ang uti sinding di Just Ready Gossip sinding wago daw retan dat sumandak ranaw paglod arang awat kabar.

may andong gabi sa nanot ka suabon. Habasan di andong maya diti facebook.kiningawfmq. Ay DJ kabisanan ka suabon tabi paralan karaja tarabay na kya DJ ka. Oo, ponsikaw nagi. Tabi nagi kumaday sa nantabalot kiningaw FM no kabar di kayo tarabay na alan sa nalidas dangawi. O miriri na pasan ko DJ, ponsikaw katik. Pamaginoto ko sinding di Nevson Galuan, Katapatan au Milodromiton Atuk. Magal kagud kontok ditit pialaan World Cup kya. Sakirad ala ka Katapatan di au Milodromiton. Pamaginoto ko ti sinding. Suto nanda sinding di Joanne Johnny, Sansagan ay sa guno ka. Oh, nakapisa mayala sinding.

0: Bising ilo boros dusun Keningau FM.
1: Bising ilo antok ano pa nga ita ka ng date awian na wagas.
2: Ubi keledek ka na Malayo. Nga iti na po at ubi keledek ti nga magiswayan na pamarait nung dat i nung yako basa na boros it isay sa kayunan ki. Hari karetat kaso woy nga haro nagi hari maretat bogoy.
1: Gumot ya bansa ti kaso harit
2: haragang
1: harik ya
2: haragang harit tasilo
1: tasilo harit item
2: day inosorob
0: abo bayan min singilo.

sinding di George Lian ditino di tambalut kuhilan sedu. Apa dah misa minit pun mapupusan na kasalimbahan boros dusun kasaban bayan nati tabi nagaw. Haro dua sinding pod asiwatan dat paparongaw di kayuh kya. Pamasar ko hiti pandohot kapagirang hanto ko kasuaban bayan nati po si kodo kayo hit minaginongo mantadi tae nupo jam kasiam gi samdo bayan nati kya. Ang sikaw na kapiyado kayo. Sumusot iti kasalimbahan boros murut tilombusan di tambalut pengkaraja bo di Jeloy. Pagayaman ta ko monsoy. Gumuli ka wago kasalimbahan boros malayo do sa dopon kya. Gisam dot kapi rongaw kawagu tita pinay. Tamangay da kayo kadildasan. Tamangay ako tingaligan kyo. Sumanang sanang dot nudi. Paumpus ta dabay no. Sanang dangawi tawayan. Tangkiadan kuyo kayo miyampay duos inding giti. Manta di Rosario Bianis Asungulunan o manta di Sani Hasan Mudin Hani.

0: Kansan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakaninga FM.
2: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syoknya.

0: Radio FM
1: Eba
2: RTM Bobokon Talungopor Radio Monse Tojeratana
3: Tahania RTM Talungopor Ranking Dunia Rais Mempatana Orang Tono Motopot Ang Inatangan Pondo Mangani Rakan Sayan Ramamagun Malaysia
4: Tahania RTM Ranking ke Talungopor Dunia Gamara Yusumingkot Kosondra Inan Penyaran Monse Itojo
5: Yo kan saya tengah roro am salam Malaysia marani ragina ti mabai ko raki di jilo iming koto sabai rajam ka talu ora mamai oro reti oro kasa bogat ko ngangai minggu ka talu ora silak ka onom dongo param duo hari bulan silak ka onom dong hari bu dongo param onom reti ni ra kasalulan ragu nundusun mabai ko DJ Maida am sora susu reti ni mabai ko DJ Nuraida ara kasalulan ragu ru Malayu ara tengah roro ti sembang padu zuhur libung nuki ngau am do gondo ra bulintok no ayo gini ora jam ko peram bro ko peram siam ngaminit tera tengah noro jam kasak ayo gini tera tera pagun jam kasak talu ngoper ngaminit pemahunan mai jam karuo sawai jam katalu pagaya mantah kau monsoi rapa kita kan limbai limbai min amai ra WhatsApp kapam ra TikTok kapam ra Facebook mai. Yo kosan menalin pun raka salulan lagu takau raku rumrut tak aroh reti rai sakdar warimbai. Onda pahiningon koramiun rimbai ri judit korom atu salah kuriun. Am sunyum kogoron do rimbai ntori liam birok. Analimuan mukia.

motor yung amot jugon tan insin guang ku makakada sa ngulod marimbay nakalair gitira pagun saba ondo marimbay ti internati iyo gini kampung Limbawan rimbay ningalan ada guang mangkakada rimbay gini nagi ta kaor jam ko param 2 dungo param sa nga minit era tanga nu oro mokondo siam nga unit poyo iyo gini tanang-tanang pagun ondo pasukon kura jam ka sa ra tanga nu oro. Yo intor guangku makakada angoi takau bagu nasandi pak ra laut Cina Selatan. Rondo rimba intori Marcilus Joseph Nataibani Vivioni Josli. Amsunin bagu rondo rimba intori Rosidi Sabai Pembalan.

0: Yo, gini na ang rimbay tari yan rin ang palos lomo pansuway ang rimbay na gini na nag-ibit akaw na jam karo ang patngopram limo nga minit ang ramamay babal kawalan kita rin kaning oti ragin oti koson majut oraw na no koson rumasam ilalain pa rin pangkiranan min na hundo mong pagkara karita no gama makasugura
1: sukuan min kansayan pakakakawi awya kwangsuan intara kampung murni daerah hanabawan kami ang kiringok takara kaningaw FM onsoy hebat siyok niya
0: yo resin takaw pagayaman monsoy di hara rimbay intari David Joseph ilain kansasangan sinin pagkaran da rimbay makara oko kalio jambirin jair. Gina kita lagi di jalan minggu to maka pangkirong opo yo ara pagaman monso iti rasuswa po gina kita lagi di jalan minggu to jam katalu sampai jam katulu mabay kau DJ Sukri.